Urairo otomeza waito mrongi huwe kienda ne makatenza msanyu fama. Zira sati na muenda zonke zira bino msaite kumina hiviri kanda kaili karike birango. Umsumi ni wogo bakugambire jowano vya atenye ama zira kwika hamzindaro. Ibirango mbinu vyo kantanike na kino ekyo kwabura. Vyo kwabura vyo viri weo. Hatika kantanike kimine vyo kwabura. Kantanike na kino. Abana. Na bajikuru wa mgenzi na mkwa Yosefina. Aba katerera. Abana. Hamina bajikuru wa mgenzi na mkwa Yosefina. Katerera. Kakindo. Nyabakande. Nyabakande seru kakindo tanu kanso. Bakumanso mtu wena aragiri kisaka. Echo mgenzi na mkwa ya. Mgwaja kuwa guzire mbeho. Busa mtu wena kukiriziba kutundao. Na mbiru mgenzi ya baile na ikara. Nubikira haba nguwa karikama bayijukuru abo. Naboti wa kukirizi wa kutunda ikikarekyo. Habu ukuwa bayijukuru abasigaireya. Naboti wa kukirizi wa kuija kukuliramno kukaramu. Baitu busawo kutunda. Banu ansima nisibe chapaso nesuanya kabali sen. Chapaso nesisri. Hona yukisembo Freddy. Jisu. Zedi kakindo town council police na ofisi yekule bya mataka wa town council yo radisi kakumiro disu chinyera mansibo mna chapa sono 5 kakumiro na komiti yawe dek niyo ba kumanyisa hamna dek yebyitaka komiti yebyitaka kakumiro disu iti kumanya bikusinga omtera 0 msanju sanju na msanju kienda na 5 kaga na mkaga asatu na msanju na 0 msanju, msanju, sanju na mkaga, kinana na yiviri, bibiri mkaga na mkaga. Oba 0 msanju, mnana ina, 0, abina isatu, rukaga mkaga na yivira, hulio konya kumansa nondio, toka anda rangire nwe, asuma jeradi, haba ijukuru bona hamu. Kwa hile kurabura, deni okuraburu okundi mkunu. Kunu okurabura ni kurugalo muhereza bienkia. Umeleza biye nkia uwakiriani LOC1 kitego odi kagata nukanso. Narabura bantu nywe na haba kuiwe kaijo biye ni muiba ni mulia bulikiro. Ngumulekera ahu mulire akaye kaingi muno chimulire chikumara. Hati ajwa hire na inyo abasuma wakujibu kaijo msirigwe. Msirigunu gulikiriani owe. Eifu kuli ngumuntu wena harasangu harimu nguwage nziru kusenye mkalitunsi. Ngumukutuwaru wa ino urugezigezi ngu ni mgea kusenyo mkalitunsi ni mirabombi kaijo ni mchua ni mulia. Hato mtu wena la kuatiruwa haija kukuatua asasule biyona ebya karibwa. Umlinzi ariyo obwa hatikana mazira kuyuka umlimu aria kulinda.

Kachwa, Kawoya, Mugalike, Nebyaro, Ebihereireho. Nasaba oguwe na ramuro ranticharo tamutera, kandi bakonyere obaterere hanambe ni yesimu. Mukonyere omuterere hanambe ni yesimu, ya 0 musanju 3, mkaga na ina, anana ina, abiri na munana. 0 musanju 3, mkaga na ina, anana ina, abiri na munana. Rundiki 0 musanju 8, atano na mkaga, abiri na mkaga, msanju neemu. Oba ya 0 musanju 8, 15, 19, 9, atulirize. Nika nkule nti nyije na bahetu.

abali na mirime imukora nywe na baramukize buli muno gosimbira makanda kuri mebita kuri kasitora kuchwa kuchwa mateka mbero kemere ili saazi no laduka yawe nguramukize muno thank you so much kukwana na man eze ngaro nizo kuhura.

0: Ya kibonga sikali kitemba mulire.
1: Okay.
0: Ayo Dr. Hardman kitemba Josephine kabuga muri ni kiyanja. Na naroga kiyanja. Mmm. Ni kusimi kienzi kya kuruhusa mama kanika na maruhusa. Mmm. Gaba kamshungua. Mmm. Ni na nderia mutunda na bona bona bila kitu kiredi.
1: Okay.
0: Ono break star boy marongo mgara.
1: Kaka kaka babali babali babali. Ala.
2: Mkuru kirabo.
1: Iyo mkama wangu.
2: Kuliriza.
1: Yabale kuliriza.
2: Sande kamari cha basara nkabulikiro.
1: Eh.
2: Nanyo kamba tekeho.
1: Ego kamari.
2: Na na staff ya bayona.
1: Mm.
2: Umukazi wanje nawo namutekaho.
1: Mm.
2: Umukazi wanje kamari nawo namutekaho.
1: Mm.
2: Umukazi wanje kamari namutekaho.
1: Mm.
2: Umukazi wanje didashaka namutekaho.
1: Mm.
2: Mwusu anjistano chasa na mtekao.
1: Mm.
2: Richard Karangara.
1: Mm-hmm.
2: Richard Alichabasara.
1: Mm.
2: Destinyeo diyo kwa mkento mi.
1: Mm.
2: Kito mnyani wanji na mtekao, kito mnyani wanji.
1: Okay.
2: Mwuzi chukukua wanji na mtekao.
1: Mm-hmm.
2: Nabwa na mtekao, nabwa na mtekao, nabwa na mtekao, nabwa na mtekao, nabwa na mtekao.
1: Mm.
2: Kaya na mtekao, pita na mtekao.
1: Uksimbayi.
3: I'm going to go to the house.
2: Yati kangu mbeza unyani wangu wikende mungi.
3: Mmm.
2: Awe kazi wa urama gini gazi kangu kusogo wanda.
3: Mmm.
2: Arodi ya dikito na chito mba.
3: Mmm.
2: Tumasaji ya tuchiku waya.
3: Mmm.
2: Arodi ya uchiku waya rutoma.
3: Mmm.
2: Aula sazi kameramani chiduma.
3: Mmm.
2: Asikari kibonge.
3: Mmm.
2: Avuna timu ya chito mba yona njito hirona mwereza tumusime chito mba.
3: Mmm.
2: Aro Edwadi Imara.
3: Mmm.
2: Ogumba abanganje ni yango mino.
3: Okay.
2: Na mbira akali wona ni wa mchizeo.
3: Mm.
2: Ata ba gimu nange mbiri bakali arona ba na senga banga bali hao saidi na mukumbwa au ka mabale.
3: Eh mukumbwa saidi. Senga...
2: Mukumbwa?
3: Mm.
2: Mchwenta yo ni leo mino.
3: Mm.
2: Eh mwaro senga ya sinta.
3: Mm.
2: Na senga birungi.
3: Mm.
2: Atino mugai gogo na yuda mtabani wa itogo na mbira mchizeo mukumbwa.
3: Oh.
2: Hei, atari na kasikara alikaitemba mavari huku mwana wa senga wange.
3: Mmm.
2: Marubati aliao kaitemba mavari.
3: Mmm.
2: Agara mkiza alichalika chapati nani jaza kakumi. Watu ndiza uyo chibima kiriyanga.
3: Kale chiyarimpa, yabale mno chiyarimpa.
2: Ndendo.
3: Hello.
2: Zise mchila wa moto.
3: Mkamo wange.
2: Mkamo chato herezi.
3: Mmm.
2: Matai chukora kakumi.
3: Tine shonga jena misho.
2: Mkamba tekewa.
3: Mmm.
2: Kamati cha basara na mauri re.
3: Mm.
2: Gudu filo cha nyongo pachwa.
3: Mm.
2: Sano ngotubi cha nzije.
3: Mm.
2: Akei chifrasi cha nzije.
3: Mm.
2: Batu wa mjari cha nzije.
3: Mm.
2: Mama nyebari alimugari cha.
3: Mm.
2: Yuzo fini kabuga.
3: Huh?
2: Biso munembe.
3: Tio.
2: Jalba mcha kasene.
3: Mm.
2: Irumbabo za boda.
3: Mm-hmm.
2: Kachuru kandama.
3: Mm.
2: Chari fini kudunugu funjo. Mori mchijanja cha.
3: Mm.
2: Naronga lichijanja cha. Kuliski na chijanja chi.
3: Hmm?
2: Mama yuka sari chijanja chi.
3: Okay,
2: mbaye. Mauda chijanja chi.
3: Hmm.
2: Mungu ni zemana kabamba.
3: Hmm.
2: Shuto wanjebenu na o kabamba yishomero.
3: Hmm.
2: Nenu kuwa tisemena muguruza ile.
3: Hmm.
2: Asikari chibonge chito yemba.
3: Hmm.
2: Hadimani wabakazi mukaga. Doktalabu tichuchuru. Mkwede wanjala sikaguwa chuwe na muli ile.
3: Okay.
2: Zivana chikoranu na mutekao.
3: Okay, mbaye.
2: Yana makani kachito wana.
3: Okay, mbaye.
2: Hadimani wabili chikoranu. Hmm. Beba ishkora.
3: Yeah.
2: Mata ishkora kakumiru.
3: Kari.
2: Tumbire mba.
3: Halo.
4: Sivo vota.
3: Kurungu wa sivo vota.
4: Kurungu wa nukuwaza na mweza tulina weo hanu changu wali angatu e.
3: Kwa ukana mweleza angatu.
4: Kwa hileo.
3: Oliota mweleza.
4: Alina ite.
3: Mmm.
4: Webale kutuweleza vana.
3: Webale kuliriza mweleza.
4: Sawa kwa mchao.
3: Mmm.
4: Na mkizo mkazi wangu mweza kopsingi.
3: Mmm.
4: Na mkizo mweza maniraga wangu angatue.
3: Mmm.

0: Omusajja wena nyine kataho ibo ichumuli omusonda. Genda yonayo bali kuhe. Bai 0 7 8 2 8 9 9 9 0 7 0 4 8 9 9 9. Kire ndwara mugenzi wange.
1: Okay, omuliza waitu wakagadi Kibale Community Radio kienda nemu katoneze musanji fama radio yenkurakura na habwa maka hamune biaro studio ndi Kibuka Benson kandi kilikia mkage kirungi kukusangitu gambini ndikio kimanyiro wine kamu ntumantunyana program yetu kuruga mbasaho aba Joint Herbal Research Clinic kandi hanu mkagadi irwali ya Joint Herbal nilisangibwa kagadi mutawuni mukikuwe kikia Stambich Bank uyeyongere yokuli opposite ne kanisa ya Kagadi Christian Fellowship Church ya Pastor Deo Mwesige ifuaho ne kiapa kia irwaro linu Joint Herbal kiloni kie gambira atunu atulirize habu ahati njine Dr. Yunus Ismail kaniwe umusaho mkugwa ya tandikireho amarwaro ganu okwe toruri hangaliona elia Uganda so utasisa buhiri kamu kwa saka zindara tramukeo kandi ya kungamba antirigi esembe ili aseno demolinde muragi hulira mukama wange
2: wangi tata so abuliza balungi tutoka no kubala msane chila msae chilo nji enyo nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu baganda bafabisa idi ndalambala msiza mwe bale kubera nga muuliza radio ate no kufayo kumanya nti obulamu kiba kya bbeeyi bangi nnyo ababeerawo nawulira programu ng'eno n'agamba ha mulimu abagamba ha abaana nga abasawo bakatutama ya naye ng'omanyi lwaki abantu bali basire muno
1: bajwahire
2: kandi obufere bwingi
1: ego
2: oli omusawo akugamba kino oli akugamba kino oli
1: buli omu akwija n'ekiyaye
2: buli kimu oli kati omuntu agenda n'agamba ha hati mpulirizo ha oba ngende nka
1: omutufu
2: ali nka njagala batekeza lungi abampuliriza nti bwe tugenda mu bintu eby'okujjanjaba okujjanjaba kiba kitone kya Katonda kiva eri Mukama Katonda n'olabirawo nti omuntu akola ki
1: aine ekisembo ky'okujjanjaba
2: mu ngeri ki osobola okuva wano n'ogenda mu ddwaliro malalo nga abiri naye nga babadde bakuwa ekintu kimu bakuwakozesaako eddagala lino n'okozesaako liri naye n'ogenda ow'omusawo omulala n'okuwa treatment n'okola ki
1: n'okira
2: ate nga mubadde n'eri kye babadde bakuwa kibadde kye kimu n'ekino kye bakola ki
1: kibakuwa
2: lwekyo nnyo tugeza mulungi ampuliriza nti bwe tuba twejjanjaba twagala nnyo tumanye nti buli kimu kyonna kisoboka naye ate mu kusoboka olina kufaayo obulamu bwo ng'obutambuliza mukwagala kuwona so si mukwagala kukola lisaaki si mukwagala kumanya omuntu yenna akola lisaaki y'oyo abeera omusawo akoze ku kintu ky'aba agenda okubeera ng'akufulumiza obulamu bwo obukole ki
1: butereere
2: nolwekyo mbagamba nti temugwamu maanyi banaye mbabulira kino nti bwe mba nga nzijjanjaba nga nze Yunusu ne nkugamba nti awo jangu mu Joint Herbal Research Clinic ogenda kubeera nti ofuna treatment egenda okubeera nti ekuyamba gwe jangu ogambe nti musawo Yunusu nzije kunzijanjaba bulwadde tongamba nti nzije nzize nkwenda ndole naakira
1: rundiki
2: actually lwali lunaku lwa balaza ekyo ekintu kikambiriza muno katunga abantu nga basatu kya balaza mabaale naye nga buli muntu yenna ayizire kangezeho hano ndore
1: kugezesa
2: ndi basire muno ngenzere mwana nkogu ngenzere mwana nkogu ngenzere kuli byangire
1: kangene ndole no muntu
2: abojo wango kungezesa oba okutte kubo bi
1: ega
2: abange tebangezesa oyinza okujja okungezesa nga nekya nijo kuwa kikuyambe nekitakola ki nekitakuyamba
1: n'omutima okyeteiremu nti okugezesa bugezesa
2: n'omutima okyeteiremu kanye sigenda kuwa nti ngenda kuwa bidomola bya ddagala oba bidduki ngenda kuwa kantu katono nnyo kemmanyi nti kakagenda okubeera nti kakola ki
1: kakuyamba
2: so mu byetujjanjaba byonna tujjanjaba endwadde nnyingi tuzoogerako buli lunaku ne tugamba tujjanjaba infections eza UTI omuli kabootongo omuli kandida omuli zigonoria Andi tuba gamba tuba janja ba ulcers. Ulcers mwemuli chetuita peptic ulcers. Gastric ulcers. Stomaka ulcers. Nga ulcers. Ye muntu ayina ebihoya.
1: Ebihoya. Ebihoya munda.
2: Nibira nga bikola ki? Nga bimutawanya. Then, netuba nga tuina eddagala erisobola okuyamba abantu abalina ekizibu kya diabetes.
1: Sukali
2: aleese ekimu mu mubiri gwo. Tokyanywa sukali bagamba nti ayiwe sukali omurugewo. Otandise okusiriminga. Sukali aleeta omuntu okubeera nti amutta amaaso.
1: Kurora kiba kizibu.
2: Nga tokyarora. Oba bwebeera distance yo tokyasobola kulaba kiri mu distance yaki?
1: Erihara.
2: Then kikuleetera okubeera nti ofuna omuliro mungi nnyo muki?
1: Mu bigere.
2: Abalala n'omubiri gutuuka ekisaana ne gubeera nga gwokya nnyo. N'okusiriminga.
1: Kukeeha. Omuntu ne bikaguza nankaliire
2: ki?
1: Kanahwaho.
2: Ezo ze symptoms eziraga nti omuntu ogenda kubeera nti ofuna ekizibu kyaki? Kya diabetes, obulwadde oba sukaali, oba okubeera nti sukaali okola ki? Ogirina. Then tujjanjaba pressure. Actually, abantu abasinga ekintu ekyo bakifuna ne babeera nga ensagama tekyasobola kubeera nti eribata bulungi
1: mbicweka
2: byona eby'omubiri na muno muno ojja kwesanga ebigere by'abantu byokuzimba muno
1: ebigere bikuzimba
2: ekyokumanyisa nti ensagama tekyasobola kukola ki kulibasa ki ebinywa biri navus tebikyali basaaki
1: omusaayi
2: oba kyetulikweta ensagama then n'ogenda okwesanga nti abantu abamu omutima gubeera gwewuuba nnyo
1: obwire bwona
2: obwire bwona omutima ne gwewuuba abalala atuuka ekisaana n'abeera ng'asanyalala
1: kusanyalala
2: eiza amagulu gasanyalala eiza emikono gisanyalala joint obanga zisanyalala n'ebintu ebirala bingi nnyo then ojja kwesanga abamu ng'atuuka ekiseera n'abeera ng'akubwa stroke
1: stroke emuteire
2: saidi emu kye baite okukaba
1: olubagi olumu lukabire terukukulira
2: ojja kwesanga kuruga mu bigere mpaka mu mutwe nga saidi emu tekyakola ki tekyayina amaanyi tekyawulira tekyakwata n'ebintu ebirala bingi nnyo kakati nti omuntu alina ekizibu kyokubeera nti yafuna ekizibu kya pressure nti atuuka ekiseera nabeera ng'afuna obuntu obumucumitacumita mu mubiri ng'obukinzokinzo ondi ojja kusanga nti ne mu bigere wansi atuuka ekiseera n'abeera nga buntu bukola ki
1: ne bumucumita
2: amasanyalaze oba omuntu bona owulira nga bamugambye nti gundi alina amasanyalaze mangi mu mubiri kiba kibi nnyo be bantu boogenda okwesanga nga bazimire
1: munoyo azimire abaire ali mu ntebe obagiire habugenyi azimireyo
2: ojja kwesanga abandi kimuviirako ekyo atuuka ekiseera n'abeera nga muli yeeraliikirira gamba abeeranga abadde ayina kyetuyita low blood pressure eyeyowansi ekunywa obunywi nebeera nga ekunywa bunywi kati ojja kwesanga nti abantu abamu botuuka kikumbeera bwetyo ebeera muli munda oyinamu omuliro mungi
1: omuliro gwenyi
2: buli kadde konna oyagala kubeera nti onywa
1: eiro
2: ekyo nga kikusumbuwa nolwekyo nyatugeza omulungi ampuliriza nti ndwadde nyingi mbadde nkyagenda nga nzoogerako kibumbulumu ku bumu byetujjanjaba so ebyo tubijjanjaba kasita obanga oze mu joint herbal research clinic then tujjanjaba abantu abalina ekizibu ky'ekiwanga
1: ego
2: ebintu bino mujja kunsonyiwa bampuliriza abalungi nti mbyogerako buli kimu tusobola okuba bwe tunaagamba nti tugenda kukwata ku ndwadde tugisomeseeko ojja kwesanga ng'obudde
1: buweddeku
2: ndwadde ssatu kyolwaliro mujja kunsonyiwa njala nsooka enjogere ku ndwadde ezo zetukola ki
1: zetukolako
2: naye temwerabira kuwandiika namba yange neyomu ngalo essimu gyoyitako okunfuna eri 0782
1: 0782
2: 6680
1: 89
2: 0782 66 80 then 8 and 9 butero ja kubanga ogera nange eno si smile so nkusabokera ku macha ojjo wanekaga the opposite fellowship church ogenda kubera nti onfuna bulungi nnyo ate buli kimu kyonna kisobola okubanga kiterera bulungi nnyo then twali tukyali ku kintu kyekiwanga bantu bangi balina ekizibu kyekiwanga omuntu bwafuna ekiwanga na muno muno abakyala
1: abakazi
2: kikuletera okubeera nti ovaamu ekihooyo ekibi nga ne bwossa omukka ogukuvaamu guba guwunya bubi abalala tuka ekisaa nabeera nga ennyino tezikyasobola kubeera nga zikola ki nga zissa omulala tuka ekisaa nabeera nga omutwe gumuluma nnyo
1: obwire
2: bwona ondi ojja kwesanga atuuka ekiseera n'abeera ng'afuna kye tuyita sinuses mu nnyindo muba muli ennyama ziringa ezikoze eki zizimbye kati abalala ogenda okwesanga nga bikadde konna avaamu bimyukas bibeera bitonya butonya obanga biyiika n'ebintu ebirala biyi nnyo so n'olwekyo nti omuntu yenna bwobanga obadde olina ekizibu kyekiwanga gwekeera ku makyo gyowanikaga the opposite fellowship church ogenda okubeera nti okola ki onsanga kyabbalaza
1: kyabbalaza buli kyabbalaza
2: mba mabaale ku muzikiti
1: mabaale ha muzikiti
2: so n'olwekyo abantu be mabaale mujja kunsanga mabaale ku muzikiti olunaku jja kuba lwa bbalaza oba lwa mmande ku muzikiti wennyini woogenda okubeera nti onsanga ate osobola okuba nga ofuna obujjanjabi nga tuvudde ku kintu kyekiwanga mpozi abantu b'ekyangwale nokuzomeza 25
1: 25 kyakabiri
2: so nakuza omwezi 25 guno omwezi guno omwezi nga tugusaanikira tugusaanikirira kyangwale n'olwekyo nti bwe gunaavaako ennakuza omwezi nga 25 tujja kubuukamu wiiki emu eiza ziyinza okuba ennaku z'omwezi oba lumu kakati ennaku z'omwezi 8 ate bwe nnina okukomawo mu mwezi guli oguddako
1: okwamwenda
2: kati n'olwekyo nti abantu b'ekyangwale abantu abava Buseesa abava osaidiza wano kyaluseesa bukinda weeragaza mugenda kubeera nga ennaku z'omwezi 25 guno gwennyini omwezi nga guggwako mujje ekyangwale ku muzikiti musobole okubanga mufuna obujjanjabi then ekirala ab'emabaale mbabuulidde buli lwa bbalaza simisinga mabaale kubeerawo nolwekyo abantu b'emabaale ndi nambe olunaku lwa bbalaza wemugenda okubanga mufuna obujjanjabi nga tuvudde ku kintu kyekiwanga nammwe abalumizi b'omutwe
1: omutwe
2: buli bwira omutwe ne gukusaasa buli bwira omutwe ne gukusaasa nolwekyo ezo zenna endwadde tuzijjanjaba n'otereera netwetugenda ku kintu ekirala wekubadde okimanyi nti abantu bafuna ekizibu ky'okulwala ensigo n'obune naye nga tebategedde kiki ekivuddeko obuna okubeera nga bukola ki
1: takimanyira bwaki ensigo zirwaire bwaki obune bulwaire
2: ya bana tugezeko nnyo okumanya nti ebintu byetulya
1: ebintu bitukulya
2: bikutuleetera ekizibu so n'olwekyo omuntu yena bwoba oli awo ng'ogamba nti ate nyewe ndi nti aa bw'oba nga obadde olina ekizibu kya kubeera nti ensigo zikuluma olina okusooka okwenoonya nti kiki ekivuddeko ensigo ez'okubanga
1: ziya
2: then obune bulwala ate abantu abasinga tebatera nnyo okwagala kwekebeza bintuntu ebyo then n'abalala naddala muno muno abantu b'omukyalo ekintu kyokwekebeza ekyo mukyali wiiki nnyo
1: tebakitwala nk'ekikulu
2: temukukitwala nga kintu kikulu kandi kibi muno muno muno muno omuntu kikwetaagisa omanye omulingo gw'olimu obwomezi bwawe bantu bangi ojja kubasanga batungire sente naye sente bazitungire yayagala kugamba nti ziyina kubeera mu nsawo katonda bw'abanga akedde ku makya n'akwazika ekintu ekiyitibwa sente olina okumanya omugaso gwa sente
1: kyekikikyoyolazikozesa teeka sente woolaba
2: ja kwesanga oli nga actually atandise okubeera ng'afuna kituyita amplatus foot infection disease ebigere ebyo nga bitandise okuba nga bijjamu obuwuka naye ng'ate mu kujjamu obuwuka oba nga biwunya bubi n'atamanya nti ekyo ekintu kiba kivudde ku infection disease eza UTI omuli kabootongo yaleese ekyo okubeera nti muli mu mbeera ekya mu mbeera bw'etyo kati abantu abasinga echo temuchimanyi era temufa yogama nnoti yako tugenda tujjanja bino obuuka obw'omusulo oli nawuza ti nye bangambire nyine kandida bangambire nyine kabotongo kabotongo ate kirala tali muntu abeera ne kabotongo n'atuuka ku tachale stage n'atafunda kizibu kya kandida
1: paka naye izi
2: yeah. Kuba kakaluka kakyakalanya nnyo kituyita gundi private parties bitundu ebiso ebicweka ebyensonyi mwekalya kusiibwa mu bitundu ebyekyama kufuna buhoya mu bitundu ebyekyama kuvaayo bw'obeera musajja kubeera ng'ofuna otuhoya eri emabbali g'obusajja bwo buli bwire bwonna ng'olina otuhoya tubeera off and on kakati ekigenda okkuviiramu kwe kubeera nti ate oluzinga amaanyi g'ekisajja
1: amaani mye
2: naye musajja njagala mumbuulire banna kino musajja obeera otyawo ng'olina amabwa mu private parts n'ogenda nti ate ngenze gula ka 100
1: okalumbi
2: mboyagala amaanyi ga kisajja osanga nabo basajja bannaye basajja tuve ku kino nti omusajja otekedde okubeera omutegeevu nti bw'ofuna ekizibu ky'okugamba nti amaanyi g'ekisajja matono mbeka ekikigo kimanyi nno nti muli oba oyinamu obuzibu obukola ki obukulimu
1: hale ekireetera izi amaani gaahu agakeeya
2: tosobola kungamba nti olina ekizibu ky'omugongo okukumazeeko ebbanga lya myaka 2-3 nti amaanyi kisajja gajja
1: kubeeratogafune
2: era ne bw'oba ogenda kubeera nago ogenda kubeerako n'otwo gwotutwo otwo otumala
1: iza naati sizoni ejja kutandika oikara oyina enjala nti olasamba omupiira kulungi oteebe
2: gamba sizoni egenda kutandika nti omuzannyo olw'okuba sizoni yabadde yasitoopingamu n'abeera mu kubanga tebali mu kukola nnyo nti ate bagenda kukujjanjaba nti gw'ojja kuwona buwonyi oddeyo okole ki tandika okubeera nti oteeba amagoolo tekisoboka olina okufuna treatment
1: obujanjabi
2: ate ng'ojjanjabi ekyo ekireese amaanyi okubanga takola ki
1: gakeeyere
2: bw'onoosanga ng'obadde olina ekizibu kya aniya jangu wejjanjabe aniya
1: amaanyi gajja kwija
2: gwe entula zo bana abasajja tumanye nti entula kasitegendamu ekintu kyonna olaba nebekaba nti muli mu urethra tube mu kaseke mwe tufukira nti bw'ofuka n'owulira nti akantu akakusiiriramu katonotono wallahi amaanyi gaba gagenze
1: gatandikire
2: oba otandisa okubeera nti olinamu obuuka obukutawaanya akakakaso akakusiiwa kagenda kuba nga kuluzingisa amaanyi togenda kubeera nago saagala mugambe manyi ate yunusu nkwenda ompa amaanyi zisigena kukuwa amaanyi gange wabula gamba nti yunusu njagala obeere ngo njijanjaba omubiri gwange nkanika
1: amaanyi geereete
2: amaanyi gagenda kujja tofuka bulungi ofuka omusunso teguvaayo gutonnya

ya baikara ni barorofu ni rakasente ngogo manya genzere mwaruminati na iwe togia yobo labo manyire ngusente ziriyo besere kere instead yo kukora omana genzera heru kutere kieyo arugireye na yombe kazi nanka nagura na motoka anyoga genzere nka hey. Iwe monyanja wa ikarano wabaza bantu na mbele bagia togia yo na iwe kazitunga besere kere besere kere kwenda kugambira nti esente tizija kusango ikalire iwe gena maiso nebigambo byawe no remesa bagenzi bawo kukora baitu ekiri mu ruhanga mpaka kihikirire echi hikire ni kiki kyonyine cyo tiniko wamma